0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang gina-add sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na ko. Like, gina-add na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mga siya, siya may mga gagayid na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungo pa ko ni Apila ng ministry. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante kayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsa i-ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God. So,
0: don't go away. Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: up or scroll down, no, so that maka pamina ka sa update, no, daghan mga update karon sa social media. But this one, we encourage nga imuhaning tan-awon ug paminawon, because this update is from the Word of God.
1: Amen.
0: Daghan tag mga matun-an karon nga gibiuna. And also, if you are in South Cotabato, specifically in Tupi, no, you can access through 105.9, same frequency sa ito ang Davao FM. And also, dili lambot sa Davao region, Tupi South Cotabato, but also we do have General Santos City. And we would like to greet ato ang mga kaigsuunan diha, especially sa ato ang mga brothers and sisters in Mount Calvary Baptist Church in Jensen. Maayong gabi kaninyong tanan. And also those who are listening tonight, sa mga Bible student nga naay naay time to listen and nagapaminaw karon sa ato ang programa diri sa Anchor Radio. May gabi kaninyong tanan. And also, if you are there in Cebu, no, natay dako nga coverage diha, just
1: man,
0: go to your radio and then lisua and then magto ka sa 104.3, and then some part of Bohol na ay makuha na makuha diha ang 104.3 sa ato ang Cebu nga radio station.
1: Man.
0: And it's a great privilege, no, nga nataying aning ministry, no, this is a ministry, and it's a wonderful thing maka share jud ta sa pulong sa Ginoo using this radio platform. And also, kung naminaw ka karon naa ka sa na mention namo nga lugar, no, please stay tuned. If wala, you can watch us on Facebook. Just go to the Anchor Radio DVO, that's our official Facebook page. And then don't forget to follow our page also, so that ma-update ka, ma-notify ka sa mga segments diri sa Anchor Radio.
1: Man.
0: And also, we do have Anchor app. Kana nga Anchor app. It's free. And you don't need to go sa Play Store or App Store. So, diretso lang ka sa imuhang Google Chrome browser or Safari if you're using Android or Apple. Just go to your browser and then type this link, bbbc.theanchor.app. So naman po tayo link diha sa ato ang comment section sa ato ang live stream karon. Just click that link and download the app. Don't forget to register and tawagana, verify sa imuhang registration, so that every time you are using the app, make sure nga nakalagin ka. Then every time you do have live segment, no, ma-recognize ka na mo dari sa ito ang station. Okay, so later, after sa aning ito ang special song, ito ang ipang timbaya, let's greet our people nga naminaw karon. No, they are watching and listening. Kung naka sa inyong balay, no, make sure nga kusugan yung imuhang volume. And if you want to request a song, or maybe you have pa shout out ng mga names sa atuang mga kaila ninyo, no, just comment down below sa atuang Facebook live stream. So at this time, before we're going to greet our people nga naminaw karon ug nagtan-aw, please take a listen to this special, no, nga mapalangin panalanginan ta ani nga mensahe sa kanta. Please take a listen to this.